Yakase Mamadi, Ura Hamposone, Wagan Zolazone. Durakan Telefuri Nizel Labrasik in 1906, Isabandu Wangar Tachi, Korombe Zumodi, Amar Kurandaga, Sarawnia Mangudo Morkar, Wangudi Hinza Kuli, Alkasubanese, Morkar Neng Salubasan Sarse. Ikonaga wanu ko hinza gigari ta chantai captain hinzu don ta nafa wi ana fa hanga don wana fa mente gani ni dosu bare tunene ni mko ki de bero hanga ise so ngai bod dosu ga do zan ma gamen iko ki le bero ha ine di kan ngai ga wan almene no ngai gidan gine kalim ngal almene bisku ben wato din game kan an sare dosu bare ko ti an sare se ngi sirgine dosu bare se an sare burbi Ino ikandiga wangu inalmene dangine iwenji kingai malfe kar anasare ni wangonga mor karmun kam kwara deni se wangoma te kalbugu karambore do subade dan da sare ni simir bore te me fo ni misano hari misano ngara halin gaim du wakwi adi kidir kalaka to zaram gan kwara fo no hari no ngwari an komal barka dan kwara te bur adanga sibaka kalim ni me mal manni hinni wi ane worme wi bi san sare me Ani ngi botta baka di digi jandala ne barkar fam cendera na fam cendahare matki tek mor kalmo hi kukan songe di fondu godi goyo ke si hama sikase hama mamar hama daud hana zungdan hama wona wona wona mona mai gisina si